Kali wembele mnonga matayo chikora kakumiro. Agamba ta Isaac. Mukiza Isaac wabara kuwa keke surweli.

0: Kika yomure. De kanki yon lore bagye sabata. Kaga di kibare. Kakumiro. Ka first building and engineering. Ko Uganda Limited. Yes. Tesuna lezi minya ziraga kampara hati zikire na kagani.
1: Hai mo kweta na de kanga kwe kandu yon kara na go. Special Abaige iba manjire nte ya te. E yitire kuya ho mta liba imi. Ogo kumba te ngendo zireira. Nitu serura. E bikozi so gamba mke zitavu. Dine yo kandi ikamu. Omsa yi zo. Bainana zipairo. E mbapura. Notebook, pen, and chat, choka, ita bakufotokopi ingile, bakuprinti ingile, kandi bongere bakusangu ingile, ebipapura stasyoni, runde ndanga muntu, hamu nevini, bali kumanya bali bomitindo, baina hono ugrari.
2: Ndero kusawura kubiyama, okasinga hono umuka.
1: Kando hono vyona, bibi ya beila iti, na habuetio, inyo haba masomero, abevitongole, runde abantu buntu, mugie yune, kimuasigale nicho kimu, okusawura kubasanga, hakagali market street, otunurini, omuriango buktaya mbaspa. Kando huo libasuguza, omukamukamu hamno mbwini. Tundo kusawora kubaitira namba zesimu. Gama nke ya zero musandu nana zini. Atani na mwenda. Nkaga na hivi, kinana na mwenda. Rundi ya zero musandu itani zini. Ikumi na mkaga. Nkaga na itani. Ikumi memu.